0: ha go ya ha bo helma o tla ya kae
1: ana ba balela ntse
0: skampa ma gona
1: amba ke le
0: pele skampa ma gona mo hlokomele
1: o tla se mo da ya he o le tshe tshe le tshwane impe se tsatsela ga rena taba le tsona mo se tsona ka nnete o yeng
0: ino tlamea o tsona mo o rutile ntse ntse
1: ba ka fa maemo
0: eh
1: ka fa maemo she o tla o ka ha ba tshwere se re ha a ke ke ka ha ha bo ho ho le ha ha bo ha ona tse ke tlo na motho a le be tso gona o batle ho ere ko ena ke a hentse o ga a
0: he no ye ha ona tse
1: le ya ho le ha ona tse le
0: ka ba eno ye ho le ena ha bo a se ho le
1: o sa le ne ne mo ere ke nan le ya mani mo khuma mammo a ga hora mang ka pa me ke tla mo sala mo ga ma se o mo a ke rena le ga eso ke mo khotse
0: o mo la le mo wa mpa o ene le wa mpa to mona o na bua yena taba yona eno ga na so la mo di tla nne ke re ke ke lo la le yena mo swa mo na o wa le na ke o tsu tu a eso o le tsa o bona o feta kae ha
1: o feta kae
0: e ga a ke sa di gaine hlantsare
1: e botho e ba le gei wa be ba go sala mo ga ba go sala mo ga a se tla ba re thepi rona ha o tla ya go re se re ho ho
0: e wa bona
1: ke ene ke tshwetse tso go le ho le mo e motho mo yena no se tshwetela re se la we ma tshiki
0: o lo se ga o ga e so ho le ne bo no so fihla
1: e la o a fihle ho se mona
0: ha ba na jwang fela ja ke go hopola ndi ke hopola ka hloko taba eno
1: ga ke na jwang ho se
0: la di metsi
1: ha ba na jwang
0: na jwang a se mo taba eno na de fela he ndi ke hopola ka hloko taba tse di hopola he mo la di metsi na ga ke tsa motho
1: ha ba na jwang ho so
0: ha ya la ba tsi
1: Was a halting devil.
0: Eh, right,
1: was a ranging.
0: Pare, you're not a magal fiero. Come on, with this one. As a matter, I don't want a thing.
1: But you know, more than one must talk with a pastor badly. No, that's what I had to never pass a resume.
0: Ah, na ke ba le fudisa.
1: Tena le ka sotwa ne.
0: Ele. Ah. A ba se ba je botho ba ba ntse tsi.
1: Mm, rena. O mo bona hantle.
0: Mm. Mm.
1: Ah, o ne o ka ba tsira mo tshina, ka motho o ka o shatisa ka batho.
0: Eh.
1: Ha tla le mono o qetile.
0: Eh.
1: O qetile. La rena ke tla o pa ka mono re ma se re di ri se sa o tloa ya ba o se ta le mong ka ntse ke se tso ma ha e o a le tse hantle go na o le a le fung ka pa le dira mo dira mo ma se mo tshele a se ta ka tse a se ta mara a wa mo na le ja o tswe ke hiti ya motse.
0: Le sha ba di ntwa tsa meeting jwa le lona le ba para lo etsa motse tsi ya lona jwa le mo. Hai a e.
1: Le le o itse go tsoka ne sha le ba ga lona le nka tsa mali rona. Motho mo le mo mona ma teng o na le dikodi tsa ga ona motho e le ka gae ke motho ke eno e botlhe mongwe
0: go na le ntho o ka e supang
1: ena o ka e supang ena ke wena o tlaga satisa ka batho o so feta chair se re tetile sentse re leqetsa a ba go ba le montšhe ntse le ya go senyana monyenyana o ne a sa apara ka tsele ya go ya lefung ka nnete ena
0: Mm.
1: Na sa tara hanike go swana wa tiro. Mo ya dintho e bohloko.

0: ganetse ntho e kile ka e rata e tla ganetsa momenwa obile o hwesheletsa nkgono a re ke magaga matshediso nkgono malerato sane sa tsego nkgono malerato ila ga nkgono ao tlo kwano agaso o yetlo bua ka moswaka ele a motshepagalela a motshepagalela empa he tse dingwaga lemela tse dingwe tlamego e ke kwa go ka ba ipata ka matlhong fela ke ilaka rata bane motho eno ile aga kala mmitse are sentse ke tseba gona ko bua ka go bontsha go le ena mone mateng
1: na sa sa phuthuloa ele le ena ga sa bona a sa leka ga batho jala
0: kgilekapa
1: sa bona batho ba bantse ne ba apereng ka yona kgiba ga ka ke nna fela je a apereng ka tsela e ya disco jebo
0: a sa le bonolo a golo a kere bo mo diteng ore ke a sekitse se ke tla agabela dikomang ga ke tsoa ke re seke a nna ke ne ke boetse go ke yao ka bo mo ditebeng
1: awatsho
0: gape a sale ke tlo a phopholetsa ka kgwedi ya tele ee ke tlo a phopholetsa ka kgwedi ya tele ke wa ka mangwalo a ka mone
1: nako e nngwe ebele nako a fumanang
0: borokoyaga
1: wa lebala le wena o ne gonne o theole ntho ena e nne e tlasenyana se ka tlwa ya oama o tseya le wena ga o oka oame ya le go feta motho yane wena o ntse o ipotsa gona ebe o utlwa go le jwang ebe ke yena ke yena utlwang
0: wa mo tsenegela gore ga o ja ka go ka o yena
1: wa kgethololo
0: wena utlwa botlhoko le motho kannete ga re ishita go ka mofokofokoletsa ga nnyane laka wa mo phomophomotsa ga se ntho e tsagalang ka le maemong a na ka sererente le modimo
1: kao fela
2: ana sa kgona
1: ana ntse le naka la matlhathene banna nena ebe go itsalabana
2: otsalang kae
1: ka lentsile ka potsa le kadima lentsile
2: a ke gontso ya ka letsen ka boledetse
1: a gona se le gale re qetetse o bua tso bona na ke nako e kae se go sa bue
2: kapaga kwena o nqetetse
1: nkgolo ka seotlwaneng
2: nake
1: ka go batho ba bua batho bahe ke khulu eno o tlileletse bobedi gona go dimme ha re tla re sena le tho hela he khulu eno a ka tla bitsa motho fela a re tlokwana ngwana a ka tlokwana motho a fitla go bona wena a le ba pegiwa batho ba pegiwa mo ha ha ha ha mo shebile
2: o tsaya
1: ka tla ba ke hiti ya mudzimona mudzima di di tsamile
2: ka go ka ntse ka tsala ha tso ala o di na tshe
1: ba bua ba
2: batho ba batho ba tshe
1: ba bua batho
2: a tshe mat re of ma ba bua ba o shwele ga no motho
1: ba e ba tla go batla di tsadi di lwalo
0: Ke tsama ka setase se. Ba ba ntate wa ba bolo, ba na ba tla ba mathio go nna. Ha le ba le ke sa tshwa.
2: tate ke tsona je tsala ke neng o fitla le finger ha o ha ba ha ha wa le ke sa utlwa ba ga ba ba ntse a tsike ka ha tse ke ho go tla na makana ka bo ka ke tsebe na ke o kae mono me a mono ni le o na go tla manje thuya le bomme mama tsepe le go khona ya ke sa ba bona Ha o go ke tsama ka o tleleleng e seta se se ka o se di o kwa bona na le ke ntse
1: eh
2: empa ne ke le ke lo mwa mono o na le go feta re e le sa ke thabo ha ba o kwa ma se go ile o tle ma se ba thoma se ke le ke ha ke ala o hlompana le bona ba maketso o go tsamaile methatong kumane ke ne ke ba ke tsewa gore na motho go ya ke ntho e monate yaka kgara ate o wa fola ntate ke tsamo ke
1: a tseba
2: o fola foot ga o kgonanana ga halala bana bae ngwana gae o na fodi a sa kebela batho ba beile mofikwane ga nna mabosio motlomelo a setsene setopo ka tlong e ne re ga re fitlha go tsile le mmaya mofi ba ithuletse ka ntle ba mosibile mofi ka tlong a le moo kore ntho tse dingwe ga o tsamaye o tla bona metlolo empa maetoto yone a fitlha kapa motho a le moo fela a re ke letato yone kapa a kere ka yone kapa mogaisane ya fola ntate ke tsona je ke mo kgona kwa utlwa ntse tse gogole nna a seng go tlomme ba timisa bogole ba timisa boletse gogole le ngante le leodimo nna a seng diwafi le leodimo o na le mokgotlong ke ke leodimo le go shebela
1: ke
2: go soka nna alisa letsofela wa sedisi go helelang gore le nne re re a gabo batho gogole
1: ha o sa fihla ha wa fihla fela se ka ba dipolelo tseno
2: ka ba le dipolelo tsena tse re fabang batho ba masego mona ba tena ba gabo bona mona e lengwe gona ga apala masego ile ka ba setseng morago tori ile ka ba setseng morago ga o bua gen a sirule nna ke re kane re tla fihla ke ne re tlaya wena motho o tsenya letsopokothong ga o tsetele fela a re palela ne o palela botlhokwa nna ne ke o bone ka molekane wa ka ba letatirena wona o ntse utlwa a bua ena yonkgo seola kono ga o thutseng kgono e ka re gana ka mono o na le ntate ena gre nkgono nkgono sees aeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeee ana jong khono a jong khono nta pele se fela era un khono khono a bona sisa a ke lo go ka mona ke le wa haisa ni ba tsetse dire ke khunti khunti mawe e ka o uzi
1: kati ba tonza bangela hloko
2: a ntse ba tonza bangela hloko ka nne ke bo ke ne ke mo mona ke o ke sa o tse ke ke hana ha ba tsama bana ba ba bo e bo ho kwa tsana e ga ba tsama ke
1: khona ga so tlone
2: ke wa ha go bona motho mo di mo e ne se go se tsena la ha go se tsala a tsi impa e mo ke twa ha e swa mo go tlo a motho tshi o ntse o se a le moya se anele motho e mong le mong ka mogotlo e ga o lebo a mo ite a ka mpa ha o mo ke tu ke ta fita ha se no ya mera ma o ne se go tsitsa magae se o magae le o zwi ke batla ala tsena ka se go mogotlo ga mo o ne di tima wa o wa ntse ya ka ho ka kwana nne ha mona tingana tsela batho bana ba tsela a ile di phone tse di kire e kutlang

0: Basha ba ritela metsorobo metsotso ka morago ra ina ya bokae banna ka morago ra ina ya boraro re ntse re letile thojane re letile ka lerato thojane na le ka makgethe re ntse re letile ka lerato le makgethe a ntse le teng mona ke lerato le makgethe tse sebetsang mona ke tsona hetse re di sebedisang mona lerato makgethe ke tsona tse re di sebedisang mona ya
1: maholo le mpatetse dijogolo o reka ga lenyalo huima maholo le mpatetse dijogolo o reka ga lenyalo huima
0: hey lady
2: kala ba tole ka makgethe
0: ka o fela
2: tsana sa go mo ntate te tsamane
0: ntate
2: kukulukulu oh iya ntate tsiki yo ke ba mo ke ba ga maso ke se ke ntate coach ga boko ha ga net ka la ga tole ga magete ntse re le tile tse ga ba mametse ntse go utlwa ntse re theile tsebe ntate pitso manweng
0: dadi
2: iya au se maso ke se jwale aba phathane a jire jwale ha ntse ba padisa majwetse e be ntse e le ka mokgwa wa bogobe bodule tafoleng a jire jwale ela tsela ga di eme kwa ntate go thata go na di tloa jwang le ba le moo ee gore di tloe moo di ye moo di yo tshwara-tshwara moo di yo tshwara-tshwara moo hei ga jega ntate jwale tampo le ena ke lwa ntate phokotho ya metsi ya tshelwang ka mokelo a mathaodimo kwa a tshosa wa tsewa ntate petswamajong o tlhokometse go 20 liter two le zero ga o fitlha garageng o tlhokometse go etsa 600 magolo a tsheletseng ntate se ga ke tse otlhe ke kokwa ntho eo kapo ke eng kgone wa batla omana ngwane sempa he e ngotswe two le noto jale ga o fitlha mane o ka ba o tshelele yona e le kalo ga ka phokothong ka mane e re ti 600 a malodi e le gore ga e ba go bate jale o tseye gore ntho tsane jale nagana ona ntho eno o tlameya gore ga o isa ka moo kapo o isa sebakeng seo o tlameya o e tshele o bo e tshetse e tletse jale o tseye gore ntho eo e nka mokomo o ne o pitikiswang yo thweng ke 200 ka mono a dibotlolo kapo a dilitara ka mogo go bitswang ka teng jale nagana gona jale ka nnete ga o se go e tlosa lebale mono o se go mme a moelo ka nnete jale ke a e nyolola yo thiwa ka mane yo thiba legalo ka mono jale nagana gona jale litara tseno tse 200 gore na tsona ditlage nna e o thata tampo o entse bothata ntate o entse bothata bothata bona bo ga e sale empa hela ao le jalo gona jena maoba la bohlano ga ke tla nne ke re ntse ke gegita moo ke gegita moo a jere kila ka fumana mogwele ke ntse ke moa mogwele ke tswaye bona sekele ke tlase monko moo ke re ke a o tshwara ke re ke pote mogwele ke tlo e leta le wena mone ya ba ga a ntshware ke nna e lwa ka tlake ka goga ya bokago e ne le a ke kena lapeng ke ya mokgwele e le ona ntshwarang ke re ga le ga o le jalo sekele yona ke e bone ne ke qala o e bona a jere ga e le bosigo na e lwang
0: Oh, you see, Fitamotia.
2: Oh, now you got a Fitamotia moon that is so much. Then they get sad out, yea, Mugas Monkey, Gasmongo, and Crossungwana got like in that day to wear housing a mono. It's a dilemma, sir, who puts the habit on.
0: Cable.
2: How now do we kitizene tsona le marinyane di e diketile go ge be ile ya semongo mono lo khutla mo ya le go ya mase go mono fela a ke tloa la ping ha bo yona mono la bohlano ha pe a pe a ke tloa ha ya mase go mono e nwele magolwana a seletseng ha e fita tlasa ke sekele mono ne ke tlo ba tla thapo tsa motlaka a semono ke a ira ha ina le thotla ke mo
0: o ga a tla ke
2: go le ka go so ha mo feta ga u bua ga le tla ke ha re khutela mo le ho etsa wa nke ke he me a molo ha hona le tho ke le o fitla ke fitlile ke nna le thapo tsa motlaka se ke fela tla ke re ke be ga khutela ha ho ja wa tsela me a moe
0: ka
2: bo ha ba o tsoge tle ke itulele mase go mona a se re se ke fetwe mo ka o ona mona o ba ke bona pela se ke le mo ai bala le yo le tate pitswa majing mantsi thewile mphaki ke ne te mo ne tla sa budisa bo matla ba spanne ga hona ba le be ke nyena la botlano ka bo ha ba o tho ha ne be ke tla o ga nna o tla go metsa ja he ntate pitswa majing o go dlodime isa mantsu ye no go go fuma na ice cream mo na ke ge tutse ga bona bona ga hlahlo be bona na mantsu ntse tse ba to go bona
0: e ye re bone fela na e tswa o bona go to go bue
2: ka mo ga le motse nne ka o fela e sale ye mampha jiwa
0: bana ne ne o le ga le yona gale
2: hey ne khatale tso ke pega go le ndate petswa majwe impa ndate no ga tla tswa ke dino ga ra ga nnete o na ntse a e beile leitlho mono seke ba re hela ba tloa ba e jwakatsa ka majwa ke go bone ntlo e seng e sa dule ntate baba ba kgutshwanyane ba e potlakela gampe ka dipitla difestere tse e leng
0: lengbatho
2: bao ba bagolo bao
0: tse sa sebetseng
2: ha se sa hobolo ke ko ha se sa hobolo ke ntsa ba ifile ba kala pele ba tshete tsa ka manje
0: ha re e bona na bona na re ho tlaetsa
2: ka yona ga ga dite ntate no ga tla tswa ke dine kwa ga nete ha sa la be ile le ho ke o ya ba ka e ka e ja ga ka e ja ga ka e latela ntwe ja ka nya e thula tla be ya mo ne mpa he ga e tla lo ka zo ha ke tla o ka di ma o re o isa nkhono a jege ka momo mo puja o tla o tla mo isa ke ge yona ha e sukudise ke pele fela ha ba tse e pitiki sa majo mo na he nda de tso majo mantsu ye no ila de ye no wana na le tswa le ga na ha ya mal tatho ya ne nda te tla me yo ile ita ha nna tse ke ba parisa majo mo etla tla me a kenelle mantsu ye mono
0: ya batho
2: ya batho mpa e ntate fugala ngwana ke o gongwa o a tseba ausiano kile a mo kgobela ka kgobedu mono a mo latile mono gona se a le moemong wa mo tseba o tla ye o ting he o tla motsamaisetsa mmantsho o motle agolo le ena a kege ke bana ba se ntate ba kena gotlhe ba etsa ntho nngwe le nngwe ha ba tshabe le bomogena le tsona a di tshabe bomogena le bona bana ba seema socseng date a ke ba see bano ba tsamagotlhe mona ba ema ka moga lebidi ba ya teng mo huwang teng
0: a batho
2: eno a monyane o santse a lokile santse a lokile o tla ya bathong le ena ba bona ona o etsa jwang butle ndate pitswa majong go lokile ngwaneso tsere e letile ka legato le ka makgethe a tsheka nnete ga o sebetseile gantle ke yona e kgologolo ka odimodimong tate
0: dade
2: tanki dade
3: ka legato le ka matsheke

0: Ciao Fela.
1: Se chavana sache pangwane dimela malume wakhe
0: Mela.
1: e ka ba ho ya ntswela
0: Ha ntse ke iphelela nna.
1: Lele o mbona ke ne ke tseba ngwaneso.
0: Ana mangaso wa Simone.
1: Ntle le go fela wena e be wa nketsa na o ntswela.
0: O phela ke a phela.
1: Ha e se tla thubu.
0: Le se boko masimo mane.
1: Ke ne ke tshwara. Ke ne ke re ke mpe ko hlwele fela.
0: Ke taba tse monate.
1: Ke ha e le mona o ntso o phela a ka nnete re a leboha.
0: Ke taba nnete ya tseba yona.
1: A malume wa ka. Yohana ke ne ke fihla ngwana modimo.
0: Ka so yena fela.
1: E le ngwana a fihla. Ba ba ke bo mang?
0: Bo tsa bona.
1: O kgolo ka sotlwa ne yena ha ke a tseba o qeta bosiyo na le wena. Ntle le tsa mammo, ha ke so boditso tsana se jwalo. O a ipotsa gona se go abala ding.
0: Se a go abala jang se tshwanela gonne se batho la tshilo monyako. Bana ba re batla se go abale jwale.
1: O tshwanela ebe o phomotse seng ha re tswa re ile go kutla maotwana a maputswa. A ba tsa sare ke tshwere ke bogoko.
0: Ah la ka mo kutle tsa nta khale ile a yire lo na la ile wa mo se.
1: Ai. Ya ite kwela wa tsama malume wa ka.
0: Ha ke le bo we.

tiela mangwaneng o ja se ka molekane wa ntate a tlama re kebe re setlaleng le bofumale thobolo e ne e re leng ka ga yona re kebe re ipelela ka manna mosadi wa lota o kile a kabanya lota le motlhanka wa modimo kgwedi tse pedi le o bane lota a sa utlwisise ya otho mosadi a epelelo di entse o ga fetlo golo sa letswai lota a lla bosibo le motshe ya ga a sa tele o gannele ga lotlhatsiwa sefidi a tigela futa tsena ka letlotlo janne le lesabadi ya bapelo e ntse gana

tswana bela ntwe ke tsa mo tlanyula e tlo ke khanya ya na kwana o to bona ha le vivili tsa o hopola sole sa ne sa tsidile mo gao le tsaka le dilo tsa ha tele jane po mo na wa mmago kwana mo tsankana ya botsali tshifa sa o ga ba ka ga le ga to ba khalla o ba ka ntse ba khalla o ba ka hagi

0: Ayilidwe. Ayilidwe.
1: Kana ato ka magete.
0: Ka fela.
1: Ke tshabana sa khumo. Ah, marime a feri. O muyaka. Mochana ke ntho kholo bana le sungu malume. Ena ha go tsidi putso.
0: Iya, ai. Lo ena mankhanga ha o sport team ha go loko ba pala o sa etse mankhama la ba mo tanya to ba pala
1: we. Ke tsoga ba ha tswa tsana tsena mautuna. Kwetse tsa go tsoga bana tsebo o kena ka ditilo mana tsene tsai. A tswa o ba to a tsebo o kena ka ditilo mana.
0: E wa motetefatsa ye.
1: Jale a tswa o tswa tsana tsena se di shiri. A go nna ba tsa tsona tsa magata ne di tima wa go ngwa ka monga mogotlong e di tsepa tsabo ba ga tlo ya kwana le kwana a go ka go bulela le nna fa lo tsana ke a le bua mane
0: ha ke le bua
1: thank you ndate
0: a ga go ka go bulela hai litwe
2: Ala ga tsala tsa mafete.
0: Yo vela.
2: A tsala ga ga go mo dira tsamae.
0: Lo go tlile lo e lwena.
2: O le ga re ga tsala no ding. O le go tsetsa nang.
0: O tla yena.
2: E lo go wa ga ta ha matswane la nne ditima. Ah ga ne. Mo sa le tsona he. Un tole teng wa o go bulele wa bana na tshe me go pukika solo ja se go poka gela mo go bongwe ke se go bulele tshe go ne se tsa se re go ba se se go tsentse ara mi sa ba jai
0: mermela
2: ba di di ba go kwa na ja na ga di go ja na ho ba go tsa bulela
0: eh wa bona O tsiba ba go ya mosebetsi na ke fe?
2: Ta nna nga ke ga di mo ka sa le la mosebetsi a ha u ka sa pota pota go na o sa kae a ne di tiba. Ke tla u le la wa tsiba na ne ke lo ka e re ntse ke bona go na ge ka ta ka ta di ntho hantle ja ke tsa ke le me se ga tsa na ka ta tsa ka ra lo.
0: Ha ke se bua. Ha
2: ke tla ntsa ba le. Go na le tsela no mpola ile. A ya ga di ga tsa dilomana go ba ba tsela na o tsentse ka dilomane.
0: Eh, motho a ke ba rata ndo fela jina ntle le mama.
2: A a bo ba di ga tsa go tsentse ntate ke a le bua.
0: Ha ke le bua. Le ba ga le teng thekwa go go di fela jina. A tsa manza go go taka fela jina. A ka go go ta fela ha. Tsela ba ga le teng mono. A ile. I led the way.
3: Kaza ba to le kama khet.
0: Ka ofela.
3: Hey, shapa ma tsa ho mo a sa ma siu.
0: Ah, si le ma siu.
3: Le metsi di ba o tla sa di ha mo la a holo. O ba tla le le no ke ke la khaule le ka kwana ka ho.
0: Heaven.
3: Heaven. Ke ba.
0: Ah,

0: ka go ho ile mpae lo go media la o tsa go fihla ka ho wa ka bo yena wa bala mapa go na media ha ba thiba mola wa do fihla ka
1: ah ha ke
0: o bala ke ba tsa le changa le no ba do itlosa ka bonu ka pa sa ba itlositse a ke so fihle e tlamea o nyolo wa ka bonu ho ho ba do wa ba tla sa ntaba o supisa fela media la e ntse na ba ho ho ene le ma
1: ah ya ne tas le itlas ene sa hata pota ga thu kwa jo na le matu a phila ga ta samedi
0: a ena zibele sa ita phila ga ta samedi e ga nna ba ke bo shatra ga ba tla kena ga ding ga mo tla bitse kholo
1: o
0: e ga na ba tla ke a ke le tsona dina di ma ha mo di patante e
1: o ba le o penya o penya ana o tla ba teng ga tla kena ga di kete sa ntse ba tlhang ka tla samedi
0: wa bona
1: bana ba bo kuna ba tse mo ba ho nyelle mo go re ha khono ka so a ne a re o na tsa a tle ha ba tsa ma ha bana ba mo phalle tse ka mlekana la ka khopula ha nta ke mantso a bo tshokwa ana a wetse e ka ha ka no ka ma khala ni e ba wa kula sa le ho mane tshepong e ba dwale wa lokollo na hana ke kwa ha ama anta o lu ya ke ke jwa e ho se ka me sing yi de ba le yo e ba ha ke theo wa bona na ke ke a ka tsipo ha ke ke na ke mana o khono pe khenya ka mo ana le ne mo koko ke wa tsa ba thoti e khaitse ya ka tsedile o re taba tse dingwe ga di bale ee e ba ba ga utse a wena tlho tsamaya le o patala se re motlhophile re qetile e ba re a swang ga re fitlha mane mateanong a ditsela a lebang toropong kapa ga mabanta ba re jee re kgitlha re isa ga mabanta kana e ka nthele motho wa swaba ga o le motho ka re ka nnete ga lekalagabe a ka ga setopo fela kena ka koloi ashno phetile mosetsetse kore ne ke motlatseletsa gore go phalelwa go monate jale ga re nne re etseng bana beso gona jale ge a tsewa go thatasang le go na ne re laka ditseore ebe phedile ena empa a retile le ena ka moya ke ke re la nda de te tsama jo eng ke mo khono se bana kol bon e ke ne ntho sentle di ga tlo ke bo tshe ke a le bo a khale bo a maila bo go ha ntse le phetha a mo se itse o motle wa ho go ngwana bo rona ha o le ka phatla le tso ga ke ne jo lo ka me a ha na le bo wa kwa ke ba le mo ite ka mo ho jo ang ka o ke ka o le ho re o tla tabo e pelong ya hae ke itse wela he ngwane e etso
0: a ke lebo
1: o ke tile wa tseba e a o khotane
0: ai bo ke khotetse khala we bona o khotale ke nga bo yona tima we bona go e
1: a ya no e ba tsinden da da so ka ha ba mo o pe o a tsholo ke ke ba rata ka o tela ntse ke go e go re se le ga to le go kopantseng ha mo le ha ga ga a go bala pelo tsona di tiana ba itla le le flu e la e go o ba ja le e bile e sa kwa e le ka mangwana a ba ha ke ke tate ke tsona e wa ja e an ka ka e hana ma go tupa no go ka di ne jale ba nna ba mo be se he ka ne se ya no a futume se ba ke ka bo di tsinja khane khame eh e bo tie nga tsa ho go bo e ya mmiti ha ke kwe e ka re ka ba go nele na ba na ba mo di se he e tle ga ha king ka e be le go nolonya na e se sa o le kile he o ne e
0: ha ke le bo
1: a bana
2: o ima a holo le mpatetse ke holo

0: lerato le ka matheke.
1: Ka o fela.
0: Ke se tshabana sa tshe ba malume wa. Ka le bitswa ke ba titiba wa go wa ke bigotlo bo. E la malume.
1: Ya ba.
0: O a utla batho ha ba di habola.
1: Ha ba re batho.
0: He. Ho ya malume wa ka wa ba thiba wa ba etsa tuka wa ba thiba.
1: Le bo molomo mo sa hlanyane ha ba thivi.
0: E ba ya le ba bona na ba ikenya ka gang. Wa u ka ba ntse ka dikake.
1: Motlo hele motho ha ikenya tshotso dinaleng le yena.
0: He. Ba re ka ba ke tse ke ya sa ba khobon thithi le nna ke motho. A bona nna ke tsa wa ke ha ke tsi. U ka mme se ga lo tsadi ba ne ba so go di habola ha ka kang. Au, balun. A. Kwana ke ba thata. Cha cha khola. Ba ke ba la ba se ba lebetse.
1: Ah, batho ba le bala ka pila mbe.
0: Ba le bala ha ke ba chef. O kwa kwa ba ne thotse ntle, ne thotse ntle. E ka re ke le ha ga ba ka ka betsi ya ba ka. Ya ba o sitwa o ka phatsisa. O tlhoke hore go tsamatla sa metsi o etsale kwa go etsale kwa. Ke ntho ka e tsala ye o me ntho tse ntle o ntse o bona gore ke go etsaetse ntho tse bohloko a kalekale ka nna.
1: Tseno o sa nagane gore di a etsagala. Ore a se ntse ke itsofaletse tse a ke abe ke e sie gogo mona ntse. Ga ntenyana o na le ntho tse ntse ditlhe. E seng o no ikhanda ka ho hoa kana kana ebe. Ba ke tla ba tlo e kwaela ka metsi. E o no sa na no la e ka ba yinyi ka kwaela ngo ho mo. Ngo o mo di ntimo. A hela. Ke fatse mo na ndonze di tla.
0: A ba no na na na o ntse ka tsu o go je.
1: A yere ke a tya jo go mela go no tsena motana na hana go kana go nngwe. Tla tama go nyolwa ka moluka ka mo. No wa ke mo pelo bohle ke le fa ndina tla be ke siela le bana ba ka ba sala ba bana ba. Ah andori ya fetu wa no le ka ya di fetu.
0: Ale. A. Tara u ka go le malo ya ka u tse kha sa no nna.
1: O no le ka ya di fetu.
0: Ele, o tla jampa ke tswe ra, ke na no. Ke tla ba ka party show. A tsenya me go hang.
1: O fumana vele di kamana di tsiao feta ka mona vele.
0: A, ya tsa malume wa.
1: Ke a lebu. Ile ho. Oho ile. Ile ho ho. Ha ha. Ha ha. Ile.

tsela yeo ga bumang ka yona mokwana buka ke na le thaba e ka kao ka selaka ganyane wa theo